0: The time now is 8:30.
1: Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour on XFM.

mga kawikaan. Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: XFM Time. It is now 11 o'clock.
1: Mga kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: time now is 11:30.
1: Mga Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on X.

0: XFM Time. It is now 12 noon.
1: Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

0: FM time. It is now 12:30.
1: Mga kawikaan. Kapitulo 16. Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: Relax FM time. It is now 1 o'clock.
1: Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on X FM.

0: Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.
1: XFM time. It is now 2 o'clock.
2: Mga kawikaan. Kapitulo 16. Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM Time, it is now 5 o'clock.
1: Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM. Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

0: Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.
1: The time now is 5:30.
0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Kapitulo 4, versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour on XFM.

Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

Okay, atong sugdan sa pagtuon ng atong hilusgutanan karon, apan padayon akong pag-agni sa mga listeners din, hindi lamang sa atong programa. Bisan pa man sa uban nga mga panahon nga kamuha doon ay bakante or kinibang walay trabaho nga panahon, no, pwede na to kanang magamit ang inyong Biblia aron nga inyong pagbasahon ang mga bersikulo, kapitulo nga itong pag-isgutan. So pwede ninyo i-take note, Migala. Tapos pwede ninyong i-share usab sa buhot ninyong ma-share ni ini kung ihatag sa Dios ang kahigayunan. So kung doon mo yung Biblia, pwede ninyong magamit karon sa atong pagtuon. Atong text line, mudawat sa imuhang ideas and opinions, mga pangutana, ang 0938-405-5747. Ngatong text line, abli ka na may gala, ang 0938-405-5747. Now, dili ang tanan. Mali nga itong topic, ang atong title sa atong isgutanan may gala, dili ang tanan.

0: Masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Saktong Plus Coffee Mix user, atong paminawan.

0: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ang kape na may Zanton at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Pagapuro, Diamond, Matina at Laya. 75, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala pag bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Murumag ni Baskog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Itong mga karyan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginawang ko, basta tinood yun kini kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Zanton at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Kung doble, okay! Ang nininata sa supplemento in one.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang dunay mangosteen o kamunggay.
2: Doble ingredients sa usalang kakapsula.
3: Inaanlaw-anlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang supplemento in one na masaligan.
2: Suggested retail price,
3: 13 pesos lang.
2: Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule hindi mo at hindi dapat gamitin para mo sa ramang uri ng sakit.
4: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sa mading kape ang dapat inon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression,

0: Nationwide, the quality product of Yes to Health.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Gampang Plus, nothing makes you sir. I think
1: ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko naginom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga ang ginom kaniadto nga. Aglabad ang ino na akong ulo. Karoon niya nag Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang nihaya sa pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Ang ahoy. Wala dyan si Miloya ay.
0: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to hell. Santon Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Puputi Norma Oda, pagati balong. At dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Okay, si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige dyan kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Zanton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko naginom sa Zanton Plus Coffee Mix. Nimbas ko ba ang lawas ay para sa unang kape nga ang ginom kaniya itong nga. Maglabad na may noon akong ulo. Karoon niya nag Zanton Plus Coffee Mix na ko. Basta niya hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Kusa ka mo diya. Suway ganin ninyo na iba. Makahingon dyan mo. Ang nga ay. Wala dyan si Miloya ay.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po ako umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli ng sakit.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM. Saan man nga. Diba? Bobo pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting.

0: Exciting!
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sa
0: Second Plus Herbal Soap. Ito si Aida Cordero, taga
4: butiki. Itong balasakang panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapanit.
0: Second Plus Herbal Soap.
5: Manami game.
0: Second Plus Herbal Soap. Second Plus Herbal Soap.
6: Nama-oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sumbutin
6: na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
0: Second Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Second Plus Herbal Soap.
7: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyot akong bumang piging kasiyot. Nangyari akong mabungod. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po Santon Plus po, dapo kayo kayuhan po akong lawas. Dapo bugay, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Zafran Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
10: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas ay para sa unang nga kape nga ang ginom kaniya ito nga. Maglabad na may noon akong ulo. Karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang ihayas ang pamati. Basko, iluya ba? Kusa ka mo diya. Suway ganin ninyo ni. Iba, makahingon dyan mo. Ang nga, ay. Wala dyan si Miloya, ay.
9: Zafran Plus Coffee Mix. Tatakyas to health. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Claire's Skin Beauty Center.

0: Incorporated.
1: Usa galaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naanamoy mga bagong brief. Silda uno, silda dos, pagtapok mo! O sige, ang kabihanan ang bre! Di ba exciting?
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Mag-San Tone Plus Herbal Capsule na. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringasin ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyo magkaan.
1: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Problema na ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ang Diyos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hoson, isang kausin ko.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Daghana ang nito nga naayo sa Xanthan Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Xanthan daw si Bo. Nagsiyok, ang bumang piging nagsiyok. Nung ako babungod. Kasi kaayo to, binag ako Xanthan Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Bo Xanthan Plus ko, bako kayo kayuhan ko akong lawas. Bako bukay, isatabang sa pantang lawas, ang Xanthan Plus.
0: Kamusad, mag Xanthan Plus Herbal Capsule na.
6: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilang problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
6: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
7: Premium D3 Coffee.
6: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot. Sana
9: mag-uwinas. Xanthan Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
10: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas ay para sa una nga kape nga ang giinom kaniadto nga maglabad ramay no na akong ulo. Karon nga nag-Xanthan Plus Coffee Mix nako. Astang yahaya sang pamati. Basko iluya ba usa kamo diha. Suway gani ninyo ni ba makaingon jud mo. Anga oy. Wala jung similuya ay.
9: Xanthan Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Usa Carlo, niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtamog niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangutana siya sa doktor. O, tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
3: Exciting!
0: This song is brought to you by...

0: pa nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Second Plus Herbal Soap. Okay, ay ito, Cordero. Taga butiki.
4: Itong-itong balasakang panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako nang gamit kang Second Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapan.
3: Second Plus Herbal Soap.
5: Manami game.
3: Second Plus Herbal Soap. Second Plus Herbal Soap.
6: Nanooda, pagkatibalong. At ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Puputi na maoda para si Balong. At dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Tumbutin
6: na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
3: Second Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Second Plus Herbal Soap.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Nasiyot akong bumang piging nasiyot. Nangyari akong babungog. Kasi kaayo ito, binag akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po po Santon Plus po, dako kayo kayuhan po akong lawas. Dako po kayo isa tabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang. Sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba? Mo po pa'y tigre? Hindi ka bantay, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pebuligin.
9: XFM.
11: FM.
10: Exciting.

0: Santong Paminahon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Kung doble, okay! Mounding hinata sa supplemento in one.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Andun ay mangosteen o kamunggay.
3: Doble ingredients sa usalaan ka kapsula.
2: Inaanlaw-anlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang supplemento in one na masaligan.
3: Suggested retail price,
2: 13 pesos lang.
3: Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat piniti pangamal sa namang uri ng sakit.
4: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glata thion nga makaputi sa panit ug patawag sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubong sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Nganong gamugot mo na yung mong nagway?
6: Ah, sakit kaya kung tiyan mo lang.
5: Nganong man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sa

0: Tika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa. Beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa. Siyempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampre natin, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin, natatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin, ang mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo din sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala yung pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Text lang po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin po i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, search lang po Yes to Health Inc. At yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page. May mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaayahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman at pambigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Zone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Zone Plus Gold, mabibit sa mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Saan Zone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Saan Zone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, ayaw mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkulan ko nang nakakamalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina. Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating maga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po nito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan ay may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. Gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga naka-confine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pang kalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po kagaya ng mga ospital ay pwedeng nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na. So sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidan na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging inuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ating pinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino to, pwede makaranas po ng pneumonia. Walang pinipili, mm-hmm. ano? Na tao, mga kaibigan. Pero, sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, eh dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung, masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin eh nakapagpahina ng immune system natin or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi ko-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
2: Ayun. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system, kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Ang tanong, Dok, eh okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, eh, hindi sinusunog. Walang apoy. Mas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin ng mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastos.

0: nito sa inyo. Kasi ito naman daw is preventable din naman ito, mga kaibigan. Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Doc. Ano? Hmm. So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya ating gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin. Eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas dobli ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha? Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon.

0: Mambibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
1: Ako si Carla, nagpapakang kumika. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mambibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw hindi ako nahihilo. Yung pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Game okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa kailan din
0: dito. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic. Eh maganda po mga kaibigan, bisitahin niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 7 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano, na dapat i-check up. Lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar. Ano? So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-offer po yan ng free check-up, free consultation. At bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano? Pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan. Kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampacheck-up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan. Kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pamakaramdaman, eh, wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating po mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
4: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importante unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARVK at saka yung ating Infinitus or Quantum. Na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang gandaan nito, daily ang consultation. Okay? So, ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
3: Okay, ayun ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit

0: dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes 12 Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Pangalan ko si Expedito Daraling din sa Apoel Marasa, Parap 5, Community Tucson City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung Santong Dungkwan sa Coffee Mix. Pero yung dinig ko sa radio at studio, sinubukan ko mag-try ng Santong Gold kung maganda ba. Sinubukan ko lang sa isang araw, tatlong misis, isang apat, hindi mo namawasan din ang hirap ko sa pagyayang, magulaw, tapos sa maga, minum akong Santong Coffee Mix. Pinagpaparas ko yan. Hindi lumalakas ang katawan ko pag nakakainin ako. Ang nararamdaman ko, kasakit ang katawan ko. Tapos, hindi mo lang tindihan. Parang hirap ako niya. Ikaw mo malamang. Sa iso ko, parang pag-inom mo, parang may sumasabi. Ano? Kaya nung try ako yan, isang tanggol, hindi ko nakainga ako ng ipulas. Alam mo, sa akin, try yan ako, nakarantan pa. Kaya sa Coffee Mix, nakakabagbag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tanggol sa Coffee Mix. Kasi yung naman sa kanila sa umaga. Bago mo siya sa umaga, langan niya inam ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa langan eh. Gusto ko, pinakasal ko, masanit. Ayun, lumit siya ng konti. Dati, medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, bakit yun, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilingin ko sa radio, sa Yes Call. Nagtry ako, sinubukan ko nga, humirap ako sa Santong Gold. Ah, ngayon, mayit na. Mayit na siya, parang hindi malabot. Maganda na itong yung beneficyo nga sa Santong Gold. Kasi, nakatawin sa ginawa sa akin, sa Santong Copenix. Huwag kayong mag-atumili. Try kayo ng Santong Gold para masubukan nyo na nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito, magbabalim din, kapag nga sa Toroxin ko, pangyayon
0: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes 12 Clinic. Mayroong bukol doc sa Tagiliran, ano?
2: Oo, oh, hanggang kung mapanood niyo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. Oh, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong bakuna. So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo ng mga atin. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
0: Kaya kami rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang magkatubili, sabi nga niya, no? Huwag nang magkatubili na uminom ng Santong Plus Gold at ng iguraning produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapalit, pagtulong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santong Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, dahil ni Ibudok na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? How about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So, ito pong ating mga produkto, kahit pa yung nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran doon. Ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan. Ha? Sa mga kabayan din dyan, na meron ganito kuri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan pong may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
0: Ayan po mga kaibigan, ato po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kabayan natin na mayroon pong pneumonia. O, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ay nataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3 mga kaibigan. Ano? At tayo nga sa pag-aaral. No? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Ng mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang ano, pero yung mga tao, mga kabayan tayo na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganoon ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan, na yan din po ano, eh pwede natin makuha sa atin pong Premium D3 mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santon Plus Gold. Meron po yan siyang garlic. Ito natin, garlic, isa sa napakabisa yan. Mm-hmm. Na antiviral and antibacterial din. Ano? Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon. Ano?
2: Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral and antibacterial.
0: Mm-hmm.
2: So ito, eh, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala. na nakatutulong lalo na ng prevention ng mga common infection.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan po lang, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ugaliin po natin araw-araw uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Naku, Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka mahabol ka, Dok, na minsan sa ating pong mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Ayan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng ating pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang ako paala, mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: mina mo bayo. Nindot ka ning tingog ako na. Mati ka ni, yoyo na.
1: Dabi di, oy. Mangigala, ayaw mo katuo ni Max, kay Bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kaya na siya,

0: Uy, pre, unsa mo nang natigiras mga hapon? Pataka ka man
1: ha? Nga, ang mga lita, tulog-tulog lang ko nila.
0: Sunod, wabang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong?
0: Ay, panahon puspiso pa ka.
1: Ah, may paatukos mo, ilakino na to.
0: Ano na to, ang madali ha?
1: O sige, ang malagay.
0: O sige.
1: Okay.

0: That's the of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumang sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
7: Sa news Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Premium D3 User.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalungo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan inyong balatian.
9: Premium D3. Yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Kape ba nga anti-cancer? Kape
13: nga baka tabang balikayan
12: ang mga impeksyon? O kape nga baka tabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana
13: ang pinakabagong kape
12: nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
13: Premium D3 Coffee.
12: Ang Premium D3 Coffee
13: puno sa antioxidants,
12: aduna pay anti-inflammatory properties
13: ug makapaubos pa
12: sa imong blood sugar level.
13: Higup na sa kape.
12: Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
17: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya bo ni.
18: Unya na ma, kay dulaan pa na muna.
17: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
18: Dili, ma. Unsa man akong buhaton?
17: Dali, tabangi ko. Manglimpyo ta sa atong palibot.
19: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
20: Mix user, atong paminawon.
21: Ako
17: si Janel Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Misaway kong pali. Kinuday, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom kong Santong Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog yun ay kagabi. Ang dili nasab ko, maglabad akong ulo yun ay kabuntag. Salamat, Santong Plus Coffee Mix.
9: Santong Plus Coffee Mix. Patakyas to help. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Nindota sa imong sound system, oy, paons magkaayo?
20: Ay, siyempre, pre, ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
15: Tiyadaha, oy, magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
20: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
21: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Antika Nationwide.
1: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, tori sa kong atlebo. 25, di ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule nga.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Ang sabon ni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Usa ka hinungdan ani?
5: Mahal lagi mare, maubitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw o saka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig, diin ang pagulan mikunhod o ang tubig sa yuta o ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop o tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Pukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabar City, Bukidnon. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: kapsul nga buhata og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga buhata kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exactly.

FM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Mahalaga pa lang ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi

0: Boutique Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo ng dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos ng presyo alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours ng rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: on board at Skywash. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyok akong bumang piging kasiyok. Nanggwakog mabungog. Kasi kaayo to, di nanggwakog Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus po, dapo kayo kayuhan po akong lawas. Bako dugay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay ug mahimong instant na kusog.
2: Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung asahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawak. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako niya si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang balpatsyod ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
9: Mga katupa, exciting!

0: Nais ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louvier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Minak at inilyo. Bilis na sa inilyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay di magpapatulog o bayo niya. Huwag ka matulog o dugo na sa pagbalik patulog. Huwag malabinay ka tuwid na din kung makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Maglando na good ko. Kaya to bilo man. Huwag ka mag-inang sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Bumika Nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkasa ng mga tubig.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka ug maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueben, Malabela City o Kinona. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated. XFM.
4: Mga katupa, excited!

0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mabuhayan sa
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: for research. Ako nga ta, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, mong ako da yung insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na kung pagtinaw sa ako.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag nila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na ka!

0: si Anne, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong mga kabarangaral na kong koko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa, nilahinga ko siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala ato, nawala ko yun. Mga ganito na kanilabis na kanawala, magod, basta ka ako sa lagupo mo, pisting mo ninyo, alanga, minod yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule. Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nga kaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita?

0: Tan-a na mga higala
1: ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape nga puno sa vitamin D3.
1: Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants.
0: Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Para sa healthy nga kasing-kasing.
1: Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
3: Sa lumang Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, Pakel, Marwan, 53. Kanong akong konsil, 1976, pamutiyan ng sugod. Dili naman siya naayo o antibiotic na. Nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanong sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat ko sa nilog bisos nga, yan, hindi ayok ko mga akong sakit. Umaban na sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: artist ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: inyo D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buwing na oil. Premio D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tingnan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na dunay mangustin o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Senator Garcia, pag-apuro, Diamond, makina-applya. 75, pero baskog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo, nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kablaw, tulukablaw, muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo panahon na magluya ta. Say, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Itong mga karyan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na balik.
1: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung doble, okay! Pounding hinata sa Supplemento in One!
1: Santo Plus
4: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santo Plus
4: Herbal Capsule.
1: Ang Supplemento in One
4: na masaligan.
1: Suggested retail price,
4: 13 pesos lang.
1: Malaga ba alala,
4: ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat pumiti pa sa namang uri ng sakit.
1: Santo Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung asahan ko pag niwang dayon nadunggan ako sa

0: manajud ang akong harap. Ninyo tutta ayo ang Santog Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santog Plus Coffee Mix.
1: Santog Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santog Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santog Plus Coffee Mix.

0: Nationwide.
1: Premium DV user.
2: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga-eskwela ka, trabaho, magkang sukad, nadonggan ako. Ang premium day 3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, binundayong ko premium day 3. Dinugod ko, bati yung nagkapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blowing ko. Depres sa una, luspag kay ko ba? The best guild ang premium day 3. Condition ko permin. Basta, naka-premium day 3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
1: XFM.

0: po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Paraguay, Hamasulun, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
1: Inuwan na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Dong, nagbilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na maningtingog si makina bag-o manunta ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi. Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kano barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba dahil nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pension.

0: FM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamo at hindi dapat gamitin.

0: online nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nung wakag mabungog. Kasi kaayo to, di nang wakag Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako kayo kayuhan po atong lawas. Bako po kayo isatabang sa pampang lawas, pang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Shantong Plus Coffee Mix.
5: Si Vivian, conscious dito kaayo sa atay kung lawas. Nagka-problema jud ko kung asahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Shantong Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Shantong

0: Tinit Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
1: Sa Santo Bas Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mga katupa, exciting!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong roots bitaw, nga ay mga bubungwa kabuhang marad na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Marad po, wala na yun po na, nilahingan ko siya, magkameme siya, nagkawala siya, at nawala ko yun. Mga ganito na kadibibis na kinawala, magod, basta ka ako sa lagu kung mutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule. Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Pahalala ang Premium D3 Coffee Mix. Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
0: Sa namang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Agustin, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Iwa, Pake, Lamaran, 53. Kaming among council, 1976, pamutya nagsugod. Dili na lang siya naayo o antibiotic na o nabito na po taungon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulong do. Dili mo nang na akong baba. No, salamat po sa nilog bisos nga iwa, hindi ayo po mga akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
4: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan ug bata.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
6: Bitin ka ba always sa katubo? Bitin dahil ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
3: Premium DV User.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalong mo, kondisyon di akong lawas dadaadlaw. Huwag ka po ibang ang lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X.